aducet kartu jinjogana do do grimi to kara ko dusa saram da sila fi agendo kula jo do kan bani wa ah do do gre jine kara le nay me bal ko tol do jo do jo greg misan do jila wa ngot to kunda belenda do do sidra tibio kan kara se grosso grimi ma ki sesina de ngan pa di berdi tarji ko do be di lay mbono mo adim tin sududum batal si Jimta Roger, Lomai, Jimta Roger, Lomai, Jimta Roger, da kame go kula jide. Kiko bera gidi, mbol doba wujirin dumgo bar wolbe dan bi jelle sese kito sidije, o do radio jelle silai. Ne to technicien am gudun done. Ma to da ndubalum telum gayis ko kanji kilamia telum lelje. Ta kupak dotar.

Kani jamina radio chati ler ase dogo yam kelkele kenge ler makaha ege. Nakata yala Goodman Basi kalga ngo zepe kalvi Cameroon Highline ya kwa doni. Hote ya gulo preso niwe vunalum na haina hote kenga maiga gamata natani hai kachita kusirida. Kaini hote kengo hai galma digangali ap kamsa. Si geli kan ler namga tum na la hot ni mga ngoy le mangol mayuma la travo ji anglo jamba kato ka jamenta na ke arrangement numero de kep na kay ler namga tum na kalkali ma jok la war tun masana fay klo ay kapin technique ay agiti Rigobert ko resi dans ten gente mi jim da roger jok la par fay tamé mun tong jona martel ko ngol ni ngol bi kuta ngal salen gide ma masana kafe sala kay li ancien on ler ni si tun raten jom bon masana de don ki kep kepé aine so pedek meme pascal dumadi ala nam ka hum damine aina mhum fun musun radit wal mo kaita la ler asianam pum pum matna enen gide me sum matna non kafe aine nige kiline vya umra tun gani devan ki kep kepe yan me jok de kay pingata elen labara kainta kot pun matna hay radio espoir het radio espoir le bo radio chukta gani nan gade ngolo kain pingata len labara dukanga kaina ne katumu vlaka mai di meke vlaka so katadre ve gilete kepa ya la kaini me taka na vitela kai ga bun fakala dukanga kai ngangolo wili nun la vijore esargis kain hai fride pa kuka fuko klo dede tuak ni dede kai rigobe kai gai nun liglo hai fride sumun non kape hi fingata labara len dukanga hakanetela gigide non kape

Yo, kain ke nul lebih jore ester ga nala nang san kain dele kain ni miti wan goni kain nang mai miti di dele bang sumun huma doktor ko kain ke di kain nang kai yar sumun tua nala kain langol gibolo kain mustafa lamu bilik kain ni kesetun ratu na hum lapa pun mas kain jaki hum ga tratu bilik hum mai gila barba ma fight na. Dero leje ko kain ni ekli kain kamata kain fok mangon ma fis sena si premier si vice premier ministre na. Kaini si kaya fituda. Fituda si fakta kaini ni si lau ngolo. Ti kaini kaya lau na vi kaini ame premier vice premier ministro na sama jumala Liman Mamat kaini ame fitu si senator kaini si jopo mpunum kaini kaya lau tala lima hai lumita dembe kaino totofa kaito kaya musia kaya busa togo ligali dike asen ligali dike kaini jopo na jopo kaini kay nam kay doktor du commerçant gayne jobo gayne mi senateur ma yumala Abakar Mohamed Moussa yo kay ko launa tay nam président vi senateur docteur Arun Kabadi kay kako kay ten gayne ce full lauda job nam vice premier ministre na nam digena awa lina vi lumda vi dembe kayno nam dencho baba gayne kay dir kay lina vi merina yo gay tor togo tengo ni sen gay gal ding malo yo sum saraka gay ni se kalsi gay hay hanu mata dembe da sen ka a ni se kalsi gay ni hay mai lumda adronda ka fene saraka gay ni se fosilina mai mala rasina la abu sat togo ten mai nadi yo gay na me senateur Abakar Mala Mushan ndiga na ro sen na mai titu ngolo bile ko matsang ni sin na gay no nisi kai musi ngolo ka jamen dani kai sumu busa e baba na e saraka abliya bisi man nisi lilo pa ina maidi e lo tu bisi kai mi tla tu tora linga nisi saraka to suko to kai ni rasis kai nala yo li man nisi na hai na maidi kai no ten li kai litige kai nam vice premier ministre emdala awa ta no daga fuli kai ni mi lau do mi hakamna hakaman dala awa lumut kai ni nisi ful si kai ni ten terenga e nam kai di kai ko famala teken kai dogo yamana ibun berengeng famo ektar karke nala kayli ngolo ngolo gane nisi sumiyam sala lakayam gano lakay mai hi gasida vizidi namgali na be merina yo gane vice premier ministre na amdala gay toto tsiskane kula una ma yo nisi sum sala kayin to fitot ko gane kenan dis nala sen kale ke luma atron na sen ga dambata sen ga lina fisanga sen ka ti sen ga ti tera kay nam sama yuma liman mamat nam dike nala nisi sa senate non kaf kay no ten ga sigali ngul paite bu sa te ligay e fam do go nala yam fi di kay ni ka si clean mai fuli di yo hayli nam kay ni te mal di na neda e sum sala kay no e ful si do sim ziva nisi kay fam ki skar gya dir si dok fati ya glavandi yo sa sen sala ki si di dir si dok kenge e dok glavandi kay nisi kay do sen fizika nisi chukumi go yo kain ni si white kaka chimolo kain ni si dichen ga ngolo ka fama kitu sumu non kavi me ko lop nam nak ni si gara ka haka da ala ni non kotlina ala ni si sabulin sam dozen si chuki wanga ni kain go ma kotsi da da bisia ki wala lop nam ga ni mul na ga da vichat marichal Mohamed Idriss Déby Itno nam ga ni tum fuliya kay ten kaf ma fito go yakla ma lumbili yakla no am dara commerçant na kaf tuni tane ni se gain tite la kaf zila kay tongo metitu ten kaf ay nam kotomo kay lima na vok doni kay mo giku tumo ten ma tudabo na ge yo kay ni ten ngolo kay ni se senator di kay na awa wel nge ngani se malum don mi di dige ni se di kay na malum don mi ngana na commerçant ni sia adu se malaka no mai to diga boutique mato ko ina mge mangamu e magum hakam kutumu kaf kaine malle fama belga ina maidi yo linga ine len kain ni silum kaya yo kain nam sama premier vice premier ministre na sam yum liman mamat am dala len ngolo kain kali e kain mike ko lokta linga ni wala ko go benga nam present bi nagri chat nam mantene wala ngali ga to bsat ma mai nam lok ko ki kalam ngolo lo kwa tak tak me nam ka lumu ka yin ka linka fendi ani sig ma ka real da ala duwa ni no sai ka nam ma ka wilinga na go ni sen ka fa ma le ebo na ga
Okay, nisi komersanga tu sigone, nisi duka ega ipa nisi ko tap tu zile, ese nam ka flik kaf kaine, ege ore mat donde vange vange done, nam do ma fi lop na dabu nage. Okay, nam e ku nam ma job laut kaine, sam yuma abakar muhammad musha, nam dara wiling kaine, sen kaine malie, ligasa una neda, kai mge, ali burma wiling gobende chakaino, kain may hudum voklodi, ala gihakala una mwengo yo, ala suman gaino hoti ga na hodo bo nage organisi hot ke lumga fama votna vot ke ne suman dokti diga senator ne cha isa yo sensa do yam ke ke ne kai me cha isi di yo sa ma ma din gani lenga ya gaino lupna de ali gasa bi gaino kai fama nga abu nage yo gaini kai ni ke wala ku gusata dirim gusata matlak ne mala kai president bi nagar bichat nam blim musiglo ay mul jamal ni sifulu mang dama sam man gani kay nam sama chef marshal mahamat idriss debi itno nam gain guling am mang dama fulu man gali gay busata mata yo sen gay li kala ngolo yo ta mala ko gasim ko ege la kay ni nam ga ku batam hidi nam ka lop nam ga lum ga gaso na vitudi to kay yo kay kun ki wala ku television vie ku busata brima dra dokon yam pasta ha ku til ma wilin ko nay la ko til fi me la ken ko be sebri madra do ko yam karge tene te ma wilin ngeli ngolo projet me tuni tata mina lum non gane kala mara gane liya ko sat ma me ken geli non kede yo gane ministre ma diga lop tv kay ministre ma diga lop tv docteur nagla mi gane ma gane sen ga ka inia yo gane se na ministre ma diga lop tv ko tambilina ma inten on kapsa ma yumala Amir Idriss Kuta Kurda hi technicien gani nisi ga mek screen nisi me kala di in kaf ko mutuni la kali lopo lopo gani siga jika yam na yo yo umu yo kan lop kali ga tem famane ma ma tuni viam na ga mai di lop ka ga le ebo na ga yo kan lop ka ni nisi do ga ni na ani ci way ngolo si sum sal ka ga li lop man gani nisi ko tu si fulia ali lop na yo he tren di gen ke se nam na kai kai lawde bi lokta kai doktoren ko ka ama tunita ngeng malak doktor ngol mana so malak du tema kai moy mi ma fistil li kai nwa nga na goni kai nam go lokta lam galia yo kai ni fadia he ngani si fadia gen li ma kuma la collection gen ni collection general general ke ang semang general gen ni marang ngolo kai inim fadia yo kai ni institut mulo nam lima lile kolak lak kai ni mul mu fadia he ngani mo nga fi pongwa ma wulim kai shari he fle shari ngani ko ni se mom yo hay buta permettre fi tile fi decembre kai kai lop nam ma kai he ngani premier ministre na kai pong nam ma mo premier ministre na alemai alena kai ndia la lop kai tudis na kai kai kai ku bise brima dra dok yam pas he bise ta brima dra dok yam ka kai charti ma jar la kai ni lop tudia hen ya investment ay nakata pala da nam gay inia yo hen gay ni li mala tuni da no kay ni we sum sal li lok mala kay ni fi chem se baba ma ko ten gani tan gani ka nam ni inia yo gay en ten ngolo ne lok ma di ray na mai di ala kay na do fokom na la no lok ko tuda yo hen gay ni ne se di gay na doktor mala gay lak kay ni di gay ngi fam kar gay na la ind balam ga in gay yo hen do go yamma kainka na ka tunum cham hi lopta balam nimle yo en ga district na hi university na lisen nim ga sidia ka fani lop ma ka rai na mai di top ma tuni chawle en ga ni lum ga en ga gudronga fi haka teni kangolo kali yo ga en nam sama yumala ministre Amir Idriss Kuta nam dala linga ni tun chawde bi gudronga ni tuni ngolo ha line fi province ka vi kay haka te focus kain abeche na amazor kain go na kali e heta greda iriba na kali e henda amgarazos kain na kain fiok ba kali ka fama kilometre ki sidi la dok la vandia kebe kain kafo na kali e yo heta kain e hai burta fidi da vitel vi me ko be se brima dira dok pa yam karge kain e kain e haka ta ya la kuri mondo kain galini maudo ni da kai kilometre dok siria ya fidina ko lokta ba lia yo kan hay province fi lak doni hen gani jarlima hay lak si kanem
yoke nlo poko fore kele yotuncha ga putave te bote dokoyam xide da vitile afriku bisete brima da dokoyam kargeta linga lo tam galiga yoke na me cho he buta dokoyam fate vitile fime ene famara ko ra gailo pankide yawa yo hen ma jare yao se ambasata ene hailin fi bata done hailin hakata ngolde kan ya kalinale elo ko ikatu ga yabunage yo yuniki wala ga ene buta ve dumas ga ene ha buta do yam sidide vitile ve me kaine sim en makate na fel limara ga ngola unsia ya yo gali mara ga namsia ngolo ga jamenda ni ga sumun ga ila ga se ga ene yisi chore ga sala aini la una mana ga sumun mana hi li ga ta targe mi ga ene ga smen pate butungrum na ga ene bulom ga maga mi la una la ngwe se ni nge sike ngolo ga gali mara mara ga yamam yami go ni ga full she dem sumun ga tu si free ngolo sum la ga se lo kile ga li ne sala ko ni ga sumun ngolo ga free ya ku la una masi ga buta vitu mas ga ene ga pa manga abo ga ene ga sal ga li ga pa ma fakir sumun na la to ga enchen ga li ga ka ina la li ga derol ga diran da fare ka ve kres kain kai right there will guide o kai samu ma telem gayus lo rishi danten gene agitir gi gober rishi danten ge jimda roje keni ko man gelne na mun tong jona marse ko ngol hine ko ko tanga tsan ki de non kafe ni ki masara ta ten tun mo hum la bare vige gene de van ki kep kebe ni en job em tetin se agiti ri gober e chaw nul tarka kangulo la nul de villa mi son ako kayli e frite mi son kapsal ga sinisika sala wala no gani dangol gisi bol kizia dangol voti donata kap kayni manisi dumma kayni dum gayni hay taka mo la on gibolo kay gaydi nul de villa mi son ga kay mige kay en chen kap kayne do to klaga ikuta kayni nan de villa mi son ga ngangolo gani guta ko sumu non kafe hot paru sana gani andi di non kafe teknisi kan nul diglo

Assalamu alaikum nay sakani itim ndia ga kal kala woni studio woni fadoro de cede gara ha gnyo nar kal kal de tin na war ngam nam sande tele medine ma ngi kana rama sey na kanyo hiliger kia inge ha ga do ki ha gara ka yam Allah ranga do kala lila velde pidu ni bi ara ko man ngi do ko ran ko man ya tara ranga da sa bisum kala ko ingo che ga son yo lungo ko lan de kabin na tekni kana tan mun ka sar ga tin na war ngam nam sande yo mo mo chara on la technicien lungi chan ga agidi hiru go ber dan wo dan mo tin ga legi na ja ko lan hore on diriji dan tan yel duna ja ko lan yo dai mi chara ngal dum lungi chan ga jim taru ji ngana ja ko lan lunga chen mi ko roga pi ha bar ngam nam sandu tan me dere mi yo wo chen ga wo ya ibrahim ma mamat mo mi ga pi ga dai ga mo tan ha bar ngam nam sandu yo ngam ko ya bar gono agidi hi dan tan mo no dai ka sar ngam na ha mi ni mi ndiki ga kan re ha dom ko mo no ka bin technique

0: Katira yang orang jenar kerja lagi tenar barang orang sanjung mu, barang orang sanjung kura holonya. Dari muka orang berbiung kita jadi cepali, kita jadi cajeng presiden, lungi cangka bis premier, minister lungi dan muka kuli minister dari nama ruh dingga ini yang dulu cajeng. Dari dan muka domonya nana japa senatari. Gaya cajeng menangi kerja dah. Gaya menangi ada cajeng jual lungi cangka liman mama dia lungi dari naik. Domo ramah soal gana cajeng nana cajeng yo lungi cangka dari abakar mala mursha lungi dan muka. Senator ga akulio dan mungana jere du mangre a yuto president hangaran ga dan mungu man lungi chana doctor Harun Kabadi yo nga manaro halama migo ga da yukul ga da yan ka ungaran ga da dran mungu yukul ga mai ka go ben jamen gi chana ga commerçant inge dai wana harer yukula ka gu dembe gre ya to dan ha wanda ga du ki akani ki yo nga da dran go ya je ga ya kam nan da kim kim ro sandu ya to amigo ga sandi manakan ho ga kalkal yoro lungi charinga senator Abakar Mala Mursha amande kawlingani rochono da mi yonge kere kadang da mi yonge wana yi kolga yanta jiringa ranga yan kaungaran ga daidran mungi charinga commerce ngire da ya angre ka gudembe yo aga hangia to ranyo kimi kimi da muni jigen ni garan muni hele ni akolyo ngi dai tinga dan na chagu ngire amande kawlingana lungi dan mungi changa vice premier minister yo awande kawlingana dan yan liman mamad yo na chaga amande kawlingana achono halla gamur ga ka gudembe yo achono dai achono ka ngi dai halai aerodrome ho gira ektar arak hingga dai dran haler ga chono gamnda danga ngo kalkal nge dai ngre gamnda danga ngre ka gona ni le kalkal awnde nyamana yo gire che dai ding dan na chagyo awnde ka walinga ni chono da miyongi ke de kada ngi ya to dan jo a chi ya to ran mar manga che miyongi ke de kada go ya lunde ka gu atron sinyani alunde adala sinyani alunde dai 50 container yo nge dai ding dan na chaga awnde ka walinga ni ngre liman mamara koronari rendu acaga dailu dan mungge senatera ingke de kadang ya jega drana ya ji menangga dan yo chona dai dingi ke de kadang halla akulyo achona dai yamu chuno re dai mutano ro hal gre dai dingi migo ya caga dai minge dinga dran go ya caga wonde ka wlinga dan yo chona dai dingi ke de kadang halla ya ro dai sangya chulga yan ki de yoro dai dosi ingke de kadang miyo ya ro gre dai ro rakyo akano akan hinji wak nga ya ju gyaro nga ya mun da kalkal gre dai ya dosi nga dan aruga kniyo akan wak yo dai dran ma yo koi ya palai ga dai ya mun danar ya mun di kalkal ya ga yo koi ya palai yo ngi dai dinya caga gre miyo senator ya dran go ko danar ya rand dinga kede nga akul nga halama anni akul nga alam dina mur di siyasa seri dinga hal nga yaru di taman nan gre hal nga halai di gre miyo yo dai dran mangga ya aji yu kula di bel kalkal gre hal nga ngi kide ngaran akul nga dai dran mai chono ko dan nari arando rijo go ya chawlu gumna dolo marshal muhammad ta idri debi tuno go dai dingi kene kadang mi yo ngarai commerçant ya toran ga dai dran itayan ka wu ngarani ya wan dai kimi kimi nanga kimi iju go bonen ngayan nga bolin do dia wala da ma nu koy ni jiya mani nangara man yo go dai dingi dran go ya chaga unde kawli ngaran mo dingi kere kadang ga kulyo dran go ko dan nari ya dingi kere kadang mi yo ngiyan ka wu ngaran ga yo kulyo go wan harare dai dran go yi chal dai ya sago ngaran gi kede kada yo mungge ngaradan gi kalkulai ngi yal di yo mungo dai wace sago ngoka yo yuga ngri kan ngi yal kulai ngaran gi kede kada yo ngaso ndoso ak ngaran da kalkalgo hange dai walinga gede dai hanga halsi na udia tanga dai ndoso hanga ajana ke tela yo ngi dai ding dranga ya je ga mana ke te ya kale kuron da kalkalga dinga aji jini gede hanga tani han nama di erninga dai yo ngi ya kamana ngri cegnia awunda menanga ni oru vice premier minister liman mamadio achono halla da dio mananga halla da mananga makaleno koronda walwa nga halla da mukano mananyo da dinamu dingo ndoso grechono dio hanga halan ater kalkan da mananga mumanor kalkan dai dinga haleni akulun malaino nga achono dai nugo migo senator sere mereere dai dran muro migo nga hukuma ngi charanga dai ya hukuma ga yukulio yu migo muro commerçant muro nga yir wali mare muro hanga dinga akulug da haleni akulunga dai nala yoy nga dai dran ya chagum gere halla dai din ya chogey chono hange ikyage dibel kalkal gredi gre hange dai helai data halange nga dai dingi dran ya kangma lungi chana senator Abakar Mala Mursha yo awunde dai kawlinga ni wana kal dingi jere kada dingi ha dana che dingi dan na robali ni yo a chono dai nanga ga ha dan na ryo chono dai ndusona chegan nga dai yani ta har singa dai mi wani jana kachilanga nei gerida yi danna chaga migo yo senater engi chere kata yanga ya jego ya kugo ga hugire da ya migo fya kugo yi chono da yi dingi hedi dingi senater abakar mara murushana chego ngala ga fya kugo yi jangala akani yitego yango ya hiligar go da ya dranma akani yitego da dranma yi cha yukula gari ya hiligar go da dranma yango ya ndi ndi yenge da yi dingi ya liya balagir dinga ramaga yan vote edu yeah, go habar ragitengri habar ngadanyo namurgo sandu lu gumna dolo marishan muhammad rizbi tuno nagar karma mero sandu iman ki kalkal iman ki kalkal nga daya dan nagar ga sandu akula griyo daya migo kidangi chere kadang nan yo daya yaje yabo weni ga daya je yabo yabo dingi chere kada har nga dai di nan ga dingi dan nan yo lungu dai dan nan yo ke dingi chere kada ije maju na ro ni kyangam no nara unde jambi ha ga lu ki yo ha gyu injigir gar guni me waga duki hagyo arakyo nga dinge kere kada nani agar manar wahadama alaini dibel sir inge dinge kere kada yogre dai lunga kul minister has nga lai nga dibel ir hal nga dibel nakali nara la yo lungi chan ga amira idis kur dayo yu mi yo ngan nga kere kada ngura daran technician ngi daran yen kider nga te yo yo yo chona dai dinge kere kada nani ya unda dai ya dole ngamno hundio yo chona gamunda danga kagu nge kere kada go dai nani nga dai ya miga nga dai damnoro shamro fayda nge kere kada nani yo rogo ni nge kere nge acha ga unda kawni garama gamun nga hala dinge dran ya chulga yan yo dai dinge kere kada nga dran hal nge dibel hale yo go dran go yama yama itai ga yan kidago yama yo nga yama na yela dan go dai ngir mi go yan kide nga yo nge dran do yak ga li ema ya yo nge dai dinge dan na chaga acha ga munda dan nga hala ni nge dran ya ju yo nga dinge kere kada na lai gre dinge ha nge kere kada nga yan ga kidan na bal soyo ga ju ga won daga lu ki ha gi hinji ro ni me ha ga lu ki ha gi ara ki on nga ni nge dran yan mang nga ga muru ko do nga alla ma lo ni ka jora ru ni la fa won do lo yo nga dinge kere kada na ni ya lai alla ma ngong kere kada han gi yan al mi go dawa sir alla ma da ingri ki an al mi go kara yo yo ngre da ye ki an al mi go nga da ya ko le sir da ya dinge kere kada nga alla da dran yo da ki dan na bal ya ya ga muru ko do nga da yi dinge kere kada nyen di jamai jamai ni hala inga dai hala ingo bal bal dumu ngra ang dai dan mung hala ko ta dumu ngra dai nduru nan ngana kama ngra di bal dumu ndusan kama ngi tram nar mi chana fond re fondation nga doni go hala ala ma dai dinga namur go nda kawli ngani yo nga dai dan mung premier minister ala ma hadi nan ga dan mung nal na che yo wonde haga ngam no go dai na kama yoro ni december haga do ki haga inje yo dai university si university ngi ke dengen hala wonda pala go dingi kede karanga akul yoy go dai fadaw jamay ngalay dara jang hal ngi dai hokuma nan al kide sir dingi kede kada projet ngaran ngi acu rawnda ga du gi ha gi hinji hogero hospital ngi kede arak go hala ya wonde province ngi kede hogero dai hospital akani ki nyen hala ya wonde dai ya district ga hala ya wonde departement ir tay hogero dai university ngi ir hogero dai lycée ngi kede toloryu hogero institut ngi kede kiyu dingi kede karanga hala akul ngi diwel ngi dai dranna inna gara kramanga nyoro dai sondi man ki kalkal yor halai gare minister amir idrissa kurdayo awnde kawlinga nyo dana dina che yoro chona halla kolta yen yakay onde province ngi kere kada nge dana che yoro chona gamru gindi bel ngi jonal abeshi azwar greda iriba amjaras ngi wargini dai ya hogere kilometer aruga kunyo akan waka getayo go dai dango yalai aci ganyo non ndi chan haram sen hagai unde me haga duki hagi arak yonga dibel ngi naju galum dunguri mandu mau hogere dai dan kilometer akan tororiu hagai yenga na chono dai province ngi kede ngelak kanem gire dan yen dinge kede kadanga halla dai dran ya chul ga ha yan kidan galu yo nge na chule wonde kan haranga la dai mukola lo yo sen hagi tulor avril la haga du ki yo hagi rakanga dai halam kola yo dan wonno chuli ga halla hilai galo wonde kan harama sen akan hinji wonde me haga du ki hagi ara kayo go dai achul ga yen kidan garan galo nge dai dinga dan ga halla nol wonde aks ngaran yawo ambassade na go nol wonde bata go ngi tere kada yo go achul ga halla dan go hilai galo acha wonde burni dum nyamena handunga dai dingi kere kada fado jamai jamai halla ya ju ga hilai galo halla ma hanga dan go nain fayda ngi tere kada yo ya ju ga dai dran ngi ya ju nyen ga hilai galo ga halla agro wonde halla haga bulin ga halla melo ngi iman ga halla mero galo yo ngi dai dingi dan go na cha ga wonde kawli ngani ro aida wote dai mbal go no agirim tan numa kasa dai woni mindiki ga kan haga fado ngoy mo larno kabi tegni
1: ra ni ga ra ni ga ra te nu nya ne ra e u di wa e u ka ru e u ni ra e lu so nya ne ra e lu pa ma
0: oba sakani ite min diha kal kal e filu yewi mo koy mo kala korbo ni assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Baba.

ada gana burdiri na gana drafikla bata cindu o wani bangar de bara na gana wani ano abasaba wadai nga dro asuma ma abeshe tedro na gana ministra no kurtini zira gana rainga keda bala mle na gana utikri jereke kuru na gana amara na jirene nguga amataza ka jirene za dili bahoga za dili orku indiga ye za kana mkani ata gana za ka dili harandire tosere jirene mleza za nafa kendiga ye ara gana sobo na gana dili dro rangere soboro basaba abeshe nga dro na gana kri kekulu na gana abeshe mlele 50 kilo lawa no ma uni 50 kilo ni ano tandu ndiga nete na gana kri na majene na unguga ama tana gana kri ni jili zaka jene na ungu chuko gana dili na gana raje ke madana gana za erikundu juhu ndu gana gendere zaka jene na mla za dili kuro bapere ama ne dana fatandaka mlandro za na fatandaka a dana gana burdili na gana da nuki labla ranga besher kargo tujandu dimurduru jito mamata barka o wanne terbana na ganna ministra manduba ministra nola kharija gana ranga fatime ajine garfa amre na ganna brisu madro na ganna ambassadora no sodie nga kare skir edda ambassadora tena ganna gebilki ambassadora no sodie nga skir edda atala benzait benzait amre na ganna ge gebiltindini jere tafa no dirda ambassador karna kara tafa tena ganna karna ganna gortone ministra na ganna chenna jere ke madana ganna amamre na skir edda amre heriana ye no arko ina genna ye tagana ta fodana gana rodra jere zakama gana zar shigidun gana alaga chad ya saudi ko za dilenga adana gana burdiri na gana da nukinda o wanne terbara bosaba no bargazal nga asma masiro tedro na gana delegate general na bosaba bargazal na gana ranga mrena gana tamer amarano ama idarina odri hindi chikaya ama eskuri ama de rija defa chikaya yo amani odri tajra chikaya mra taga chana gana renio geji renio tena gana zaka embu azadil embe ano esasi ya gazol ya teza tamanchina teza kamaradi ngre subo na gana embu mrim beyi estasyo na gana jaktra teda na gana govena na gana da burdili na gana danuki ena danuki na zakama tajra na gana zayar kendere tamanni no buzra chinga tamante zaka dilli to koma radne tamante rare zaka imbo rare za dilli da jazare mbiza kabinet ka sana te dana gana bur dilli na gana da nuki labrarang bar mosor go jen kargo tjando dimundro ali adum isa tavan ali adum isa ngada labrandra minwa tos labrang roje jashin yendo ankran yendo gana mamata nuri suleiman

0: Bujingo ni bayada no rasi solomle walam rasi la fiya malanga si bayaga anya limbisi si gna wenya limbisi ya wala joji fijo national chadienne aronji samagi kute kambek njamina tla wo province ki kujogi di mata mamte da mberi ya si ge bangi songan gdo ti kut mi gi di mata mber kuta tolta tegeta nike be alam enok wonian rasem antoinette njinikam kardje butal bakar de ane dantik ngonnande wa nantanya nale ade ngonni balas yago kutikiti kogino ni nembaye ele azar wa mandangnya ndai ndangni be ali mbaye ele azar wa girni ke rin ngaine futu mbai messi ade mbaye ele azar ni tava ni tendogoni igundo joye na me koku jinjikemeto ada nge kujin geta nanen inana kukumi oso donte dan si bo adi inana kukumi oso donte ake wonin dan kadite ba kadiki bar bar ni muro kun mam tete kete la to ni muro kata kaka do 66 10 07 42 66 10 07 42 ba ikut me gi di me he kutu si goto siri kutso gidi jo numero ko jo 73 33 32 73 33 32 kut meh kut gidi mata kut mata gidi mata kut mata gidi jo asi kade ki bari bar ke numero gun to alba awi ngoni lopos de puya polis gun gor gun dogi asi obai to kem dogi at nen tawa ingor ke iglizo numero 30 ke Butal Bakar Deni ni bai numero enge ko jin gita andang ni be ger ko janji ya na naun ko kum ko ngai ka ne nan ber klayo do nan ji singe de kamala nga ke singe nan mare tar ke singe nan ger ni sini nan bisit ber klayo ngo ko de ke dinga ma ke bob de nan do de ngon aslaul jiya ngona sila wali njia ni ba ni kuto kiambia kinjama tila kundoko tikiti siri na me inga tu jitaba igu moiku wana rete tebe mber klayo nto na teni giri koja na kiri rongar bilo bo ikete u na nji singi na ngeri nisi ke kantong chimbiri na teni giri keje koja ni ke loto u jingam kuma bay u nga kon keja ke wai tuangge ke kanton panzange onaden nirko jana ujingara ke singini maden gu kumuwe ma patrochi ki jisali te si debite gu ke sodo yani girkla ay girbote gu ya debite gu ni den gir ku ko matan to araba ne troisième législature ni malangsi nadin simbir klayon do nuba de nuba ko tel ta kadu ko ji korta do nuba te do ka warni ni cloning te nan nan bisit ko bir klayu kan ni bai kem dogn ari ko no jit ke te to gir ko ja ke to ro o gir ko ja som te mbal no ji malang de naun kum ko ngai kare nan bir klayu ngon de tinga make ngon nan de arma mbayam kura ram betol mbaiji arma mbayam kura betol ram betol mbaiji guto kiambek nyamet lakndo pandroji ndako tikiti mie na me kuku inji kemeto aringa tujigo moikra antu ber klayondo nanji singe rik malang kemilaji bau bekarwa kilanga boro mbai koro kutu beci biku doba mundu nyamena tla malani na nansi mer klayonto alen nge kuto ningti kndo jedi ndo ko jogi diku ge na me bai doba de ku tukrat lo ko ando taba tu ndu pe ning nge kuto te ade i bobu ba ban nei jerom betol mbai ji Mkarche mursalta duni rubia abini kondor kono ba loyoni ngor ngai ke lokusanya ni dandi to atna di hotel cosmos ni wa ugi no ainge lo yoni lai kari nu ba de nu ba ko hotel ta ka de ko njil ge to nu ba lu kuma ji kem kombi ant je de bum ngar nji gimbai ji mas ngar chit colonel rondu gais lar per miriam lar bay naomi jima sel timotei ke da goto françois général jima dumbaye bang maji jedeon kularambaye kunja julien bayna iku emile batna baygol ne merci da bolum mathias baindo pasteur ngar tolum julien o ngani ani kinge goto tone de ag silas pasteur masmia jean Rodum Abraham akem bay dom manase o benaji remo malangde naun kum kongai kare nanan ber krayo ngonde ke jeng ke ngokonde ne kwanu ji dai dom tarasum milka ne kwanu ji dai dom tarasum milka ni ni guto ngondo ko digi so ena me ko ko jinji kame to adi kambe ngamat la ni ngato ji go mo ikrant ber krayo onto nadene gani yang ge gutu gu mara gani ya ning ge gutu ke tai mai rasi dom tu ade gani ya ge gutu ke nik Evelyn tabe nenoji tabe Lucie tabe Kazimir tabe mara ni ni kembe ke Paris ko nang France aji ngar na ji resem ji kembe ku ston tu nang kita jini tu jela jimbai to ne de ag Samson bai re to ne de ag Kazimir ke jira jimbaye Joris iwe rabi gona ko chint ona den gir ko jira gukun du bekiri madana dam ku gore bo nama mundu jamena maluga ga kaliwa domata farsha madana ku siri wongon bag malang awar nini ke ndol jedi atin doko jogi diko gi na meni arin kinin karande jin gir ko jala tinya tuna to Baik iglis ete ni moro siske jamena tu go tu sukum sukum tani ayek len ge kutu ning te bai loko ando taba to kem do kutu yang jadi bum ngar njiki bai bai karche ga si ta tu ni rob ya lise ga si kono bai ngor kron poine abar ne pne ni ugi no bai nge lo yoni lai karia kalas mber ke ta tol ta te nam tu de marsi rajo cha do nduma ne ga kanu bar si to go oi pak gir kuji arat to ni ngai man na ji ketam ta dia
1: Orda pe ek la gumalan ande ka pambe lagari ande ro kumaje ka ajre pe gumalan ka na na ro ro ton je na ke ndo na ko bi

bala kalas ko ka yan kadum ramade si guto de ka undum daga da wey tajilo solto bola ni nanji giri ko to ram tuni tos jinto gende gete warin ya dopsa ji kragna fidel micro ba ingo konsi lionel nomengar no bangom ji ba da jingena birita tajilo solto ci de ko na jingena de jadi bank so ngan guto ti ku join de kom kete to rosite sogo